0: 92.3 FM.
1: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.